sinasabi ko na nga ba, parang sinisinok itong ano, parang sinisinok itong PC ko ha. Anyway, nag-dry run tayo last week, right? Nung pakisabi na lang, Bobby B, where you can send your messages, especially doon sa mga tao na hindi nyo masabi. So, kami yung bahala sa inyo. Kami yung magsasabi para sa inyo. Anyway,

Kaya sinasabi ko eh. Pag sa radyo, delikado. Boses pa lang nahuhulog na. Lalo na kung patutugtugan ka ng isang malupit na love song. Nako! Di naman siguro kung naputol eh, no? Mukhang stable na yung PC ko. Anyway, I got a song coming from Six Part Invention and no

out dun sa lahat ng mga nakikinig na kinikilig. We're saying hi and reaching out to all our friends from Empress Radio. We're saying hello to Baby Kikai. Hi to Black Shadow. Also, we're saying hi, hello to Kirara Gantara. Okay, mukhang stable na nga yung ano, yung PC ko. Mamaya, diretso na natin yung ano, pakisabi na lang, Bobby V, kung may gusto kayo sabihin, sabihin nyo sa akin ang magsasabi sa kanila. Meantime, I get a song coming in from Rosel Nava. This is Love Song Syndrome. First hour of my show, edging closer to the second hour.

Radio. 101.1 Mix Emotions FM. Kasama din natin yung mga taga 89.1 One Heart FM. Your Hope Radio 92.8 and 1023 Star Power FM. May nakita ko ano eh, mga list of

schedule ng isa't isa. Tapos bigla na lang, wala. Hindi naman ako galit. Gusto ko lang malaman, may nagawa ba ako? Minsan talaga mas mahirap yung scene kaysa goodbye. Kaya kayo, huwag kayong mag-ghosting. O kung sino ka man na nang-ghosting ka, yun yung misahe para sa'yo. And I got a song going out to the guy or to the person who sent this message for us.

song from Marco Season right there, and a song called Always. Si DJ Lors yung nag-request nito kanina. May request pa siyang isa. Gusto niya akong pakantahin. Hindi nga ako singer, DJ nga ako. Hindi lahat ng maganda ang boses marunong umanta. Bakit maganda ba ang boses ko? Konti. Ay, teka, sandali. We're saying hello and reaching out. Asa na yun? Nawala tuloy. May message dito kanina eh. Teka, yung mga taga-Kalambada. Hello to all the Pickle players.

sa lakas ng loob. Kaya nga nandito kami para tulungan kayo. Sabihin nyo lang kung may gusto kayong sabihin. Or kung meron kayong ipasasabi. Next! Second Hour Mics, you're right here on TPPFM. With Bobby V taking care of things for you. Love Song Syndrome, playing all your favorite love songs. And meron tayong mga mensahe na kailangan basahin. Hindi naman lahat seryoso. Pero itong kasunod seryoso to eh. Teka sandali ah. Pakisabi na lang kay Crisal. Crisal, kung nasan ka man, sumubo ka... Hindi. Sabi niya, pakisabi na lang kay Crisal. Pakisabi na lang na salamat.

siya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa kung sino siya. Sa buhay ko, siya ang pahinga ko. Siya ang lakas ko. Siya ang tahanan ko. Kahit gaano kalayo ako sa kanya, siya lang ang uuwian ko. Pakisabi na lang na hindi ako susuko. Ano man ang dumaan, ano man ang pagsubok, kakampi ko siya. Magkasama tayo hanggang sa dulo. At ito ang mensahe ko para kay Crisan, ang aking asawa, ang aking buhay, galing sa puso. Lupit ah. Yun ang ano, tunay na pagmamahal. O diba? Meron nga tayong ano eh, ang na musika para dyan. Song coming in from Chicago right now. And you're the inspiration. This is Bobby V right here on TPP

0: gayahin nyo, may lakas ng loob. May lakas ng loob na magtanong, may nagmamahal na ba sa'yo? Kung meron eh, palitan mo, ako na lang. Welcome to the last and final stretch of my show right here on TBPFM. Tumawag na ba o nag-text yung nagpapangiti sa'yo?
1: Next!
0: Para sa mga na nakikinig, nakinilig, I get a song coming from the Juans right now. And ngiti.

siya sa halat ko. Kasari to. Also, we're saying hello to Joy Zanella. Hi to Trip Art and DJ Nax. Okay, asan si Jaisel? Andyan din siya, di ba?

naman. Pakinggan mo to. Alam kong malayo ako ngayon. Ikaw nasa Pinas, ako nandito sa abroad. Hindi ko alam kung may chance ba tayo. Pero every time na nag-uusap tayo sa gabi, gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung friendship lang ba ito para sa'yo. Pero sa akin, parang hindi na. Lisa! Baka hindi lang signal lang strong. Baka yung feelings na din. Next! Ayan, nagsabi na siya eh.

Why don't you take the risk? Sabihin mo. Malay mo. Ganun din yung nararamdaman niya, di ba? Uy, maalala ko. May nagkikwento sa akin kahapon. Yung tungkol dun kay Yeng Constantino at saka ano, yung si, sino ba yun? Si Ryan Banks. Okay, doon sa isang concert, eh, marami yung kinilig. Yung pala, meron silang dati, nagkataon lang na ito si Ryan Banks, hindi niya nasabi na may nararamdaman pala siya dun sa, ano, kay Yeng Constantino. Yeah. Eh, yung sinasabi ko sa inyo, kung may nararamdaman kayo, ipagtapat nyo! At saka ito yung kinanta ni Yeng eh. Wala ako ng version ng kay Yeng. Kaya itong original version na

0: Kaya kailangan sabihin nyo na. Kasi pag hindi nyo nasabi, malay mo, eh, the feeling is mutual. Pareho kayo ng nararamdaman. Pareho lang kayong in denial. O, di ba? Malay mo, na talaga nagmamahalan na kayo, nag-iiwasan lang kayo kasi baka masira yung pagkakaibigan. Uy! Subukan nyo nga kasi, wala namang mawawala eh. Baka may mag-commit, meron yung friendship. Hindi nga eh, maganda nga yun eh. Friends and lovers. Wow! Love it!
1: It's Bobby V! Bobby V on TPP-FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one! Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP-FM. Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo

0: mensahe dito. Para daw ito kay Mr. DJ, you know who you are. Asa na yun?
1: Message.
0: Ito. Sabi niya,

final ng Pasko. Hindi ka pa nagbabayad. Magparamdam ka naman. Hoy, Mr. DJ, you know who you are daw. Magparamdam ka naman. Magbabayad ka ba o hindi? Ito para sa'yo.

now it's Ben and Ben with Beautiful Girl. Okay. Oh, ito, final message natin. Actually, meron pang iba. Hindi ko nalang mababasa. Baka next time, babasahin natin. Ika-copy and paste ko na lang tapos ilalagay ko sa Word document para hindi mahirap basahin. Ito, sabi niya, Sir Bob, pakisabi kay Mr. DJ. Puro DJ, ah. Hindi ba? Sa bagay, puro mga taga-online radio naman yung mga nakikinig dito. Halos lahat, no? Ewan ko. Kasi marami din tayo mga silent listeners, eh. Teka, sandali. Dito muna tayo sa message. Sir Bob, pakisabi kay Mr. DJ. Hindi ko alam kung napapansin niya. Pero lagi kong inaabangan yung show niya at pagpaprograma niya. Kapag hindi siya nag-onboard, hinahanap ko. Kapag may kausap siya or may binabati siyang ibang mga babae, nagseselos ako. Pero hindi ko kayang umamin. Baka alam mo na, pero sana wag mo akong piliting magsabi. Sabihin mo na kasi, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo, malay mo. May in love din siya sa'yo. Nas, magka-jowa ka ng DJ. Nasubukan niyo na ba?

0: Baka si Falcon yan. Kasi marami siyang fans. Sabi naman ni Falcon, "Hoy, bata ko!" May nag-agree naman isa, sabi naman. Ayan, ano? Hi! Ano request mo?
1: Yung mga kanta ko siya gusto ko.
0: Ano yan? Jabonga, jabonga. Meron palang adlib si Sharon doon sa song na yun. Teka, sandali. Ano sabi? May nag-comment dito. Sabi, pwede rin na baka si Falcon Lamion daw. Buti hindi ako napagdudahan. Oy, teka, sandali. Papasalamat tayo sa lahat ng mga nag-participate at nagpadala ng kanilang mensahe. Ayan. Labas mga heart traps ng online radio. Falcon, hindi ka naman siguro yung sinasabi kanina doon sa message na ano, na nangutang. Yung niligaw-ligaw mo yung inutangan. Pari panghulog sa motor. Ay, may nagkwento lang sa akin yung mga chismoso sa online radio. Teka, sandali. Papasalamat muna ako. Maraming maraming salamat po. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours. This is a TPPFM. And huwag niyong kalimutan yung replay ng show na ito tomorrow morning at 11 o'clock all the way to 2 o'clock in the afternoon. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampai!

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Pakisabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa TVPFM.
2: O, yan na. Eto na. Meron tayong mga mensahe dito mabasahin. Magsisimula na naman tayo. Asan yung ilaw ko? Ang dilim, hindi ko mabasa eh. Okay, eto. Eto na nga ba?
3: Andali.
2: Ang bira, utang na naman to eh. Utang na loob. Sige, basahin na nga natin. Sabi niya, pakisabi na lang Bobby V kay June. Bro, hindi ko naman kailangan ngayon ng yung 500 na hinira mo. Pero 6 months na kasi. At every time na magkikita tayo, parang ako na ang nahihiyang maningil. Kaya eto na lang, pakisabi mo sa kanya na okay lang na magbayad kahit installment. 500 per day, okay na. Parin Jun, obligasyon yan eh. Hinira mo, dapat kailangan mo soli. O diba? O meron pa tayo. Last week, meron din yung nangutang eh, no? Yung niligaw-ligawan yung ano. Niligaw-ligawan yung girl, tapos utangan lang wala. Iba yung nahulog eh. Yung girl nahulog. Yung inutang, inihulog. Ay, teka, sandali. Meron pa isa dito. Aglet, ha? Ah, okay. Marami tayong mga listeners from Metro Manila, from the Philippines actually. Hindi lang mga OFWs yung mga nakikinig sa atin. So, meron message dito. Pakisabi na lang Bobby V sa office mate kong si Ann. Every morning, ikaw talaga ang reason kung bakit maaga akong pumapasok. Hindi dahil hardworking ako. Gusto lang kitang makita, pero please, huwag mong sabihin sa boss natin. Baka bigyan niya ako ng night shift. Isi-secret mo na lang. Para. Paano mo ba ano? Eh, paano malalaman? Ni, ano, anong pangalan nito? Si Ann, paano? Ikaw kaya magsabi? Sabi mo, Ann, I like you. Paano mo magsabi? Hoy, tulungan nyo nga ako. Di ako marunong eh. Anyway, meron pa tayong mga mensahe babasahin mamaya ng konti. May mga hugot eh. Kaya kailangan tayo pumili ng mga angkop na musika para doon sa mga mensahe natin. Hindi nyo masabi doon sa mga tao na gusto nyo pagsabihin ng mga nilalaman ng loob nyo. Nilalaman ng loob? Ano yung bitok? Puso! So kung meron kayong mga mensahe na di nyo kayang sabihin, ipaubayan nyo sa amin, sa amin dito sa TPPFM. Pakisabi na lang, Bobby V. So let's move on with more music right here on TPPFM. I got a song coming in from Moonstar 88. A song called Torrete. Love Song Syndrome right here on TPPFM. Bringing Filipinos worldwide closer to home.

Para yan doon sa lahat ng mga natotorete. Yung hindi makapagsabi na nilalaman ng kanilang puso. Nax! Oy, nag-message din dito si ano, si Irene. Sabi ni Irene, si Princess I, sabi, Sir Bob, pakisabi na lang sa taong minamahal ko, Happy 3rd anniversary. I love him so much. Teka sandali, bakit dito mo pinadaan? Alam ba niya na kayo? Sabi ko, pag hindi niyo masabi. Eh kung kayo, di dapat ikaw na yung direktang magsabi. Sabihin mo, Love, I love you. Nax! I got a song coming from Brian May.

0: So happy anniversary daw dun sa ano, happy third anniversary daw dun sa minamahal ni Princess Ai. Pero hindi ko alam kung alam niya. Meron din ditong mensahe si DJ Charlie. Kaya nga lang, DJ Charlie, pasensya ka na. Napakahaba nito. Mauubos 3 oras natin pag binasa ko to. Gusto mo i-forward ko na lang doon sa mga GCs para mabasa nila. hindi ako nagbibiro. Hindi ko talaga kayang basahin ito, ah. Ang haba eh. Anyway, so let's move on with more music right here on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: You often don't know you're living through a good old days until they are

Eh ano, magtititigan na lang ngayon, ganun? Oy, teka sandali nga pala, may mensahe nga pala si, ano, si Des of 95.7 Desire Radio FM. Sabi ni Des, pakisabi na lang, naghihintay ako. Teka sandali, saan ba tayo pwede magtagbo? Eto si Cool J, mayroon din eh. Sabi ni Cool J, si Cool J ng 101.1 Mixed Emotions FM, pakisabi na lang, namimiss ko na siya. Miss ko na.

Best friend by title ba yan? Or secret admirer by heart? Nas! O, ito pa. Meron pa isa dito. Pakisabi na lang, Bobby V, kay Sarah. Alam kong sinabi mong best friend lang ako. Okay lang. Tanggap ko. Pero gusto kong malaman mo na every time na may boyfriend ka, ako ang una mong tagapakinig sa mga problema mo. Tapos every time na single ka, ako rin ang unang tinatanong mo kung may kakilala akong single. Sarah, friend mo nga ako. Pero baka namang pwedeng mag-level up tayo. Yun! O Sarah, may vacant position ba dyan? Best friend to boyfriend? Interviewin mo na. Here's a song from Johan.

0: It's Bobby V. Bobby V. on TPP FM.
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na't hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words. Ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Song originally done by Hill, now it's Patia and a song called Kung Wala Ka. Oy! Asa na? Uy! Yan! Tutulog-tulog naman to! O yan, may mensahe dito! Galing kay Queen Queen! Habe, pakisabi po, Sir Idol, sa aking Itay Bean, maraming salamat sa lahat at sa haba ng kanyang pasensya sa akin. Pasensya lang mahaba. Laksyado! Tulungan mo to. Happy first anniversary daw today. Yan. Happy anniversary kay Queen Queen and Itay Bean. And again, dun sa binati ni Princess Ai kanina ng happy third anniversary. Wow, lupit. Third anniversary. Eh, pinapasabi. Bakit hindi ko magsabi? Alam ba niya na kayo? Eto, meron pa dito isa eh, oh. May nag-insahe dito. Ang sabi niya, gusto ko house and lot. Parang alam ko kung sino yung gusto mo eh. Hindi naman talaga house and lot eh. Napunta lang sa iba. Ay, teka, sandali. Meron may mga pagbati dito. We're saying hello to Devon. Also, we're saying hello to Dan Humble Moody. Also, we're reaching out to Maldita Queen, to DJ Kim, Jovelyn, Baby Jean, and Momshi AJ. Hi to Sari, to Joyce, to Ella, to Trip Art, and DJ Nax. Oh, yun yung mga taga Beam FM. The Beam FM family. And may mga pinababati din dito si Cool J. Teka, sandali ha. George Ranger. Oh, may nag-greet dito. Hi, bestie. Hi. Hi, bestie. Hindi ba tayo magle-level up? Hoy, alam daw niya. Ayan, sumagot si Irene, no? Sabi, alam daw niya. Kailan mo pinalam? Kanina lang? Anong sabi mo? Alam mo ba tayo na? Hindi, binibito ko lang yan si Irene. Happy anniversary, listen niyo lahat. Meron ba tayo dito? Silent listener lang, ha? Yan ka sa silent mo, Joanna. Walang mangyayari dyan. Kita mo? Napunta sa iba? Tapos nung napunta sa iba, natapos na sila. Nasingita ka na naman ng iba. Sabihin mo na kasi. Sabihin mo, Bobby V, I love you. Teka, sandali, bakit napasama ko dito? Nasaan na yung kay George Ranger? Ito. May pinababati si George Ranger, si Cool J. Sabi niya, pakibati si DJ Darna and DJ Ayla. And also we're saying hi, reaching out sa mga taga BDO Water Refilling Station sa Diplahan. And also we're saying hi, reaching out sa Umandam Family. Okay, with Bobby V taking care of things for you right here on TPPFM. Marami pa tayong pagbati. Teka, sandali. Saan lang pa tayo ng isang bed? Para mahagip. We're saying hello to Baby Kikai. And also we're saying hello to Kirara Gandara. And happy birthday to Madam Shy of MSR or Music Sensation Radio. Hindi ko mo sabi yan. Music Sensation Radio. Kailangan ko yata pag-practice na no? Also, we're saying hello to Lovely Snow, to Gwen and Betchai. Hi to Pau and Maurice. Also, we're saying hello to Maria and Kid. Asan na yung mga ano? Yung mga taga Love RD Tambayan. Okay, we're saying hello to DJ Rogue. Hi to DJ Jack the Pirate. Also, we're saying hello to DJ Sky Blue and DJ Annie. Hi to DJ Lores, DJ Jing, DJ Juz, and DJ Susie. Punta tayo sa ibang GC. Silipin natin. Sino pa? Sino dito? Si Laika. Laika, hi Laika. Laika Virgin. Also, we're saying hello to Anna Marie. Si Angel Baby. Yan. Naalala ko na naman yung pinapag-greet niya eh. Ni Gul J kanina. Namimiss na daw niya si Baby. Bakit? Wala na ba kayo? Nagkataon lang na namimiss mo siya o iba yung nawala na kayo? Iba yung pangalan. Anong pangalan ng dating baby mo? Dami mo naman babies.
1: Sana all.
0: Asan ba? Meron pa ba? Hirap kasi nito. Ang dami. And that, kasi ganito yung ano, yung request ko dun sa ano, sa mga, especially dun sa mga coordinators ng ano, ng mga radio stations, na pakilapag ng mga names para hindi natin makakaligta ang batiin, para mabati natin sila, especially yung mga nakikinig parati sa atin. But anyway, reaching out sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ito in general na to, dalahan na to ha, yung mga nakikinig sa atin sa 89.1 One Heart FM, 101.1 Mixed Emotions FM, Your Hope Radio 92.8. Nabanggit ko na din lang yung mga taga Your Hope. We're saying hello to DJ Maluchi, DJ L. Also we're saying hello to DJ MJ. Andiyan pa ba siya? Nakikinig pa ba siya? Parang nawalan na siya ng gana sa radyo eh, no? Also we're saying hello to Maddie and Adrian. Reaching out to my good friend Bitoy the Little Boy. Hi sa mga taga 99.7 RD Love Radio, 95.7 Desai Radio FM. O yung mga taga Manila Wave Radio, sila Charlene. We're saying hello to you. Reaching out, saying hello doon sa mga taga 92.5 Beam FM, Babe Radio, Filipino Music Central in Washington, D.C., Music Sensation Radio or MSR, and of course, yung mga kaibigan natin doon sa Empress Radio. Okay, so let's move on with more music right here on TPPFM. Love Song Syndrome, Bobby V on the second hour of my show as we bring Filipinos worldwide closer to home.
2: It's Bobby V. Bobby V on TPPFM.
3: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
4: Number one.
3: Tunog Pinoy Power FM.
5: You already know what it is.
6: I'm telling you.
7: The only radio station that sounds more than a real radio station.
8: Turn it up. Been watching Pam.
7: TPPFM.
9: The hits just keep on coming.
10: Some songs are simply beautiful, and some songs are forever. This is where they all come together. Love Song Syndrome with Bobby V on TPPFM.

0: Pangako on TBPFM. With Bobby V playing the music for you right here on a Wednesday. Kasi pag Wednesday tayo, love song syndrome, right? Mukhang sumasabit yung ano yun. Yung signal ko. Ako na fo-full.
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
2: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
0: Oh, ito. Oh, ito na. Ayan, naghalo-halo na. Ito, ito yun. Pakisabi na lang, Bobby V. Kay mama. Oh, ayan. Para sa mama to. Uy, naalala ko tuloy yung mama ni G. Ma! Anong ulam nyo kanina? Wala akong ulam eh. Kailangan ko yata ng ipagluluto. Hindi tagapagluto, ipagluluto. Naku! Ito, ito, balik tayo. Pakisabi na lang, Bobby V. kay mama. Hindi ako palaging nagsasabi, pero thank you sa lahat. Kahit hindi ako tumatawag, kahit busy ako, alam kong nandyan ka. Hindi man ako showy, mahal na mahal kita. At ma, ako maghuhugas ng pinggan mamaya, promise. Late na, no? Anong oras ka pa uuwiin yan? Nahugasan na lahat yung pinggan. Bukas ka na lang maghuhugas ng pinggan.
3: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: kilala kong mahiling magpangiti eh. Si Falcon Lamion. At saka si Black Shadow. Yan. Yan yung mahiling magpangiti. Okay, sabay na natin si Papa Jack. Isa pa yan. Kumusta na kaya yung mga kaibigan natin nakikinig doon sa lugawan ni Papa Jack? Okay, teka, sandali nga pala. We're saying hi and reaching out sa mga kaibigan natin sa Barkada Martin Style. Also doon sa mga kaibigan natin nakikinig ngayon sa Ihawan ni Mangorio. Tapos sila JR naman doon sa ano, sa Buffalo Station. Yan, masarap yung chicken wings dyan. Sa Buffalo Station. Napapangiti. Oy, Black Shadow. Papatawarin kita ngayon. Oy, maalala ko may message nga pala si, ano, si Falcon Lamion. Kaya nga lang, Falcon. I-summarize mo naman yung message mo. Masyado nga haba. Ay, hindi ko mababasa yun. Alam ko, meron kang gustong may pahatid na mensahe sa isang tao. Pero yung mensahe mo eh, apakahaba. Parang hindi ko kayang basahin eh. Anyway, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kaibigan natin na nakikinig sa iba't ibang radio station. We're saying hello to DJ Kera. Hi to Chubsy. And also we're saying hello to sa... Teka, puntahan ko nga yung GC nila. Si DJ Charlie. Nandiyan si DJ Charlie. Nakikinig sa atin ngayon. Si... ako si Vance. Ayan, sino pa? Babakrid ako, tinitingin ako. Pakilapag naman ang mga pangalan ng ano, mga... Pangalan ng mga names. Pangalan ng mga... Kaibigan natin nakikinig dyan. Sa... Ang tawag dito? Sa 89.11 Heart FM. Kasama din namin mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Sa Babe Radio, 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio and Empress Radio, 95.7 Design Radio FM, 101.1 Mix Emotions FM, 99.7 RD Love Radio. And of course, yung mga kaibigan natin nakikinig ngayon sa MSR, Music Sensation Radio. Okay. Last and final stretch of my show. We're saying hello to Giorgio. Hi to Leng. Also, we're saying hello to Vierna. Hello to Sally and Jermaine. Also, we're saying hello to Lizelle and Bing. Hi to Vanessa, to Eileen. And of course, we're saying hi, reaching out to all our friends from Radio World. Okay. So let's move on with more music. Meron pa tayong ilang mga mensahe babasahin maya-maya lang ng konti. We're saying hello to Beb and also we're saying hello to Gracia. Teka, sandali ha. Pag ito si Gracia, bigyan may greet natin, dapat may sound effects. Eh. Yun lang naman ang gusto niya marinig. Hindi eh. Naman ako. O, ending nga pala. Meron nga pala siyang gustong marinig na song. Ipipilay natin mamaya na konti. So let's move on with more music right here on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP. You already know what it is.
3: I'm telling you.
4: The only radio station that sounds more than a real radio station.
5: Turn it up, been watching Pam.
4: TPPFM.
6: The hits just keep on coming.
7: Some songs make you smile. Some bring back memories. And some simply touch your soul. Here, every lyric is a story. And every melody is a heartbeat. From timeless classics to today's favorites, we bring you the soundtrack of love.

0: Pakisabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBBFM.
2: O, ito, meron pang isang mensahe dito. Sabi niya, pakisabi na lang, Bobby V, sa taong ilang linggo kong kausap. Ang dami nating napag-usapan, pati mga pangarap natin, na pagkwentuhan natin. Tapos bigla kang nawala. Hindi ko hinihingi na magustuhan mo ako. Sana sinabi mo kung ayaw mo. Sa akin. Ayun. Mas madali sanang tanggapin kaysa manghula. Ayun. Ulitin natin. Repeat, take two, pwede? Pwede take two basahin? Labo na ilaw dito yun. Sinisipay ilaw. Pakisabi na lang, Bobby V, sa taong ilang linggo kong kausap. Ang dami nating napag-usapan, pati mga pangarap natin na pagkwentuhan. Tapos bigla kang nawala. Hindi ko hinihingi na magustuhan mo ako. Sana sinabi mo na lang kung ayaw mo sa akin. Mas madali sanang tanggapin kaysa manghula. Ganun lang talaga yun eh, no? Minsan, hindi yung rejection.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.